0: huwag na magkamot ng ulo sa taas ng presyo ng bilihin. Nandito na uli ang pinakamalaking bagsakan ng discounts at panalong deals. Ang Pure Gold Sari Sari Store Convention 2026. Sa May 14, 15 at 16 na ito sa World Trade Center, Pasay City mula 9 AM hanggang 6 PM araw-araw. Libreng makapasok. Dalhin lang ang Aling Puring o Perks Card. May 14 ay exclusive para sa Aling Puring members. May 15 ay para sa Aling Puring members at Perks members. At ang May 16 ay open to all customers. Siguradong sulit ang punta. Sa murang puhunan, mas puno, kumpleto at mas mabenta ang tindahan. Kaya mag-stock up, mag-level up at kumita ng todo sa tulong ng Pure Gold Sari Sari Store Convention 2026. Kita-kits tayo, mga ka-asenso!
1: No need for words when the music says it all. Welcome to Night Shift, where the music takes over. Playing more of your favorites non-stop. Mondays to Thursdays at 8 PM to 12 midnight. Here on Eagle FM 95.5. For the love of music.
2: Wasakan Wednesday.